Daniel D. Yung Daniel D. Bawas na ako, bago din tumulong. Kung siya tumulong. Kailangan mo, Jesus, o paano din ang sakamo? Sige, be a free.

brother for me can ya me jana ho asem hachewa wana esu jana kon so no ne atamfo na e no mutifero mu didi atam no sa atamfo we mu ne de empye ne ho mo nan so mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me jana kon mu sira ba mu awo ba bi bi o mo hye mu no mo hye hye fa nya me ma ho sa atamfo no ano nya me jana kon.

0: But I'm bam ran here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Era de me adie yi me adie ni na ma ma ni mo awo mi ya ngu po
1: oni ba
0: ni sa o kwa na ube era de fa na o ka.

Australia, you want to love ya? Nasasiyo na suntiasi. Why ni biara te sa unyami otiasi? Why ni ane yadai ni?

tie nwome fa ne nam mewurati na yan ka osuru kapa osuru kasa kakra yan kan chen se chide ke edema yule yame ya urade sa me fa urade chachiro sa me manusu sa me nyane de

Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Na wi ase ne bibia ti pa me. O wa ni ma bra bo nyina. Na wa ni ma bra bo ni bo nyina so. Na wa so go wa. Na wa ni so ka me wa. Me din ko. Jesus.

Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra die oni frani ni nia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na osresra die no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na ni pani bi hunu no omaka se ah anya kwa we no na nani afram ano tin kwa anche sa sresrade no na bi si ayo no e bi su ka se ani wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo bagi wa frimu